mpaye se enke wadi mani yefu kikani enfini so wasi ni mpre nu ni mpre sa nadi ya wadi kacheri ni se madumu do suma na mitumi yue paye wa obure yem entobibi ya o yare wei eye intercessory prayer intercessory se unimu ni se unimu ni udia u bom paye se wadi esira u obibi ya da o yare so hospital se owo fie baby owo biera adumu

Sebiye o display ne kasi no. Minyanko homo. Ba yakika. Yakika. Kasi ni. Kasi. Hey. Ebinum kamfo mponko. Ebinum kamfo ntiasia nam. Na yen die be kamfo urade. Why na wo kamfo no? Kamfo urade. Binum kamfo akomfo. Binum kamfo malamfo. Binum kamfo abeifo. Ebinum kamfo ninsifo. Papa sumesi wa bing wa bing wa bing.

Eradi anope yabo mpaye wo Yesu dimu se buye ni ewo wasemu nso na ye hunu onwuma na wo kwan son kronkron sane a wo ye adwuma biribi atwa mu no na wo da so ye adwuma no sa na wo bekoso aye enti abere mi ma wo kwan ye adwuma abra ye ji wasem na ye di ananti wo Yesu dimu na yabo mpaye amen. Joseph Nanakudia, good morning to you, my brother. Piaga, piaga. Kofo Gidra Ernest. Enrian Mamu Shami Nina. Unyamin Shamu Mamu Shami, Ewa TikTok. Nyamin Shamu Mamu Nina Kwaba. And I know make of our assembly a buy a war a janum a day ye di ye na ye nim ye but me person me throw highlight a kakra etoso scripture na me fire ye no ne wo and Proverbs chapter 30 verse 17 mesa di be a peace ne but Proverbs 30 17 tiny okay any a ye a ja eh. Na ebu enetie enimtia no esubontene ho kwakwa dobi ebetutu ena na akoryemba abedi wonu metutu ye no wonu mani o esubontene ho kwakwa dobi ebetutu ye no ena kodiemba ebedi ye ehu o eye serious baburi ensemu ewom. Ah, the eye that mocks a father and scorn to obey mother will be picked out by the ravens of the valley and eaten by the vultures. And me, na ebu enatie enimtia no esubonte ho kwakwa de bi betutu egu na akode emba abedi saa eni no wenyina na okasa in relation to honoring fathers and a proverbs wa mesa wo scripture baako. Proverbs chapter 6, verse number 16. TSMB. Proverbs 6, 16. Uya kwada uwo ho. Umu mame, umu papa. Ante, ante ajo. Ante ajo. Nano na ubisa sa adena nuwa oyesa. Enemi di bibeka on. Proverbs 6, 16. Adien siya ina urade tain. Otani. Ye kase nyanko po otani bibi. Otani bibi. Ane. Na adian sui. Ene yene krachi wadie. Nyanko po si me krachi. Eh? Ye kase obi echi wadia. Kainti teno. Obi din echi wadia. Nempompo eti mi bubon. Bomotuom. Bokum. Ibiya bomfi. Nibiya bowechi. Yaden yesi wadi na chiwade. Onyankopon se eniema nsia bi ochi. Adi nsia ene urade ta otane. Na se enso bi nso wo ha eye na chiwade. Obi wodi obi e chiwade ka no a. Ani mo power pani bi. Power pani bi. Abaye bi. Ewo Akra ena obide ne nsa eka ni tiri ni tiri obide ne nsa ka ni tirim akwada yi su sa se obide ne nsa ka ni ti ne de nsa ka uti a wunye ni pa wo se won ti ase akula yi su sa na papa bi frɛ no mpanimfo bi frɛ no gyina nkyɛn. No mbusa asade, no se, o beba ufri esremu beba akra no. Ne papa eye adie bi maano.
na ne chiwade nse obi di ne nsa bekaniti idi sadi na ne papa ye ye no asei enti ade a ebema na kuma ato ne yemu ane se agye se ye de no ekosrim enti nipa kro na ode ne nsa kan no no ese agye ne sika na ode kosrim na ne papa sa akoya de kro na ma no ne chiwade ne se obi di ne nsa beka no Onyankopɔn se nneɛma nsu bi wɔ hɔ a ɔkyi nsia no kora ɔne a ɛyɛ wo tae kɛkɛ kora ɔse yɛ ne tae na afei ɔse nsu no ɔse wɔkyi na pɛ sɛ yɛhwɛ nsu no mu baako pɛ na yɛtoa so ani a ɛtra ntɔn ani a ɛtra ntɔn there are 6 things that the Lord hates 7 that are an abomination to him. There are 7 things that are abomination to God. And number 1 is haughty eye. Haughty eye. Eyensia ne so na so na ye ka ania etra enton. Ah? Ye ka so bi ania tra enton a akwada omuade. Na omuwa die no we die ne die no kura e wosoro pa ebi ne wan ebi ni abranti ebi ye frɛ no Ruben what ni din da Ruben Jacob ne ba pani osi so ne ba pani ani Ruben na ani mi sɛ kantetefo no wo mo ba pani die ye ni ne ho agro me ba pani ye frɛ no PSC Bema ni busu nwini ade ni betri nwini ni badabadaba. Ena kuwei edina huo fechi wanuni ni trim kone tiko. Wanuni ni trim wako na tiko. Me olme.

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia no dodge afa. Enwom no so. Die be ba na ko. Friendly service and fearless na. Esu mi sadiso. Messi ama. Nemu men kan chobia wo. Ebe ko konsa dia ye mia.